0: Kèman pou ya pe yon? Ou a yon? Mizan lè ya ou? Da te fè ta fè ya ou? Da te sa fè ya ou? Toujou en?
1: Wè, zan nou.
0: Mare pou
1: a ou?
0: A yon ti bè
1: yon moun moun.